0: Championships. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 38 ang bilang ng mga nasawi habang 478 katao naman ang naiulat na nasugatan at 4 pa ang nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, sa panayam ng Sky News, sinabi ni Assistant Foreign Affairs Minister Matt Thistlewaite na wala pang naiulat na mga Australianong naapektuhan ng mapaminsalang lindol. Aniya, batay sa impormasyon mula sa mga Australian consular officials sa Pilipinas, wala pang Australian citizens na kabilang sa mga biktima na naiulat sa ngayon. Nag-alok na rin ang Australia ng humanitarian aid sa Pilipinas. Sa isang pahayag sa X, sinabi ni Foreign Affairs Minister Penny Wong na nakikiramay ang Australia sa Filipino-Australian community sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa lahat ng naapektuhan ng sakuna. Samantala, pinayuhan naman ng Department of Tourism ng Pilipinas ang mga biyahero at mga turista na bantayang mabuti ang mga advisory bago ituloy ang kanilang biyahe sa mga lugar na naapektuhan ng lindol noong June 8. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga hotel at tour operators hinggil sa mga kanselasyon, rebooking options at kasalukuyang operasyon ng mga establishmento. Balita mula sa Australia, inaasahang ilalabas ngayong araw ng ACT government, no, Australian Capital Territory, ang bagong budget nito kung saan nakapaloob ang pag-alis ng stamp duty para sa first home buyer. Kapag naisakatuparan, ang ACT ang magiging unang jurisdiksyon sa Australia na tuluyang mag-aalis ng stamp duty para sa mga taong unang papasok sa property market. Hindi rin sisingilin ng stamp duty ang mga pensioner, ilang tumatanggap ng National Disability Insurance Scheme o NDIS at mga taong hindi nagmamay-ari ng mga ari-arian sa nakalipas na 5 taon. Hindi pa naman inilalabas ng pamahalaan kung magkano ang magiging halaga ng pinalawak na exemption habang nananatiling hamon para sa ACT government ang lumalaking utang nito. Sa ibang balita, patuloy pang hinahanap ng pulisya ang suspect kaugnay ng targeted shooting na naganap sa suburb ng Punchbowl sa Sydney noong nakaraang linggo. Ayon kay Detective Superintendent Jason Box ng Task Force Falcon, humigit kumulang 30 bala ang pinaputok sa isang venue noong Sabado mula sa isang hindi pa nakikilalang SUV bago ito mabilis na tumakas sa lugar. 2 lalaki na ang nahaharap sa mga kaso kaugnay ng insidente. Ayon pa sa pulisya, pinaniniwala ang binayaran ng mga ito upang isagawa ang pag-atake. Samantala, nananawagan ang mga environmentalists sa federal na pamahalaan na higit na suportahan ang biodiversity at konserbasyon kaysa sa mga extractive projects sa gitna ng pagdinig ng Senate inquiry tungkol sa mga umuusbong na industriya sa Hilagang Australia. Sinusuri ng inquiry ang mga oportunidad sa ekonomiya mula sa critical minerals, export industries, mga inisyatiba sa depensa, renewable energy at iba pang sektor. Sa Darwin, sinabi ni Dr. Christy Howie, direktor ng Anti-Environmental Center, na matatagpuan sa rehiyon ang ilan sa mga pinakamahalagang likas na tanawin ng bansa, kabilang na rin ang pinakamalaking buo at hindi pa naapektuhang savanna ecosystem sa mundo.
1: Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Shiplift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
0: Nag-anunsyo naman ang Apple ng mga bagong child safety controls para sa mga iPhone at iPad na ayon kay Punong Ministrong Anthony Albanese ay bahagyang naimpluwensyahan ng social media ban ng Australia para sa mga wala pang 16 years old. Sa ilalim ng mga bagong feature, maaring higpitan ng mga magulang ang pagda-download ng apps, pamahalaan kung sino ang maaring makausap ng kanilang mga anak at harangin ang mga mensaheng may karahasan o ibang sensitibong nilalaman. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Ginoong Albanese na ibinahagi ni Apple Chief Executive Tim Cook na nakatulong sa paghubog ng mga hakbang na ito ang mga batas ng Australia tungkol sa online safety at ang sariling pananaliksik ng kumpanya hinggil sa epekto

ng social media sa kabataan. Balitang sports naman tayo, muling magtatagpo sa tennis court ang Filipina tennis star na si Alex Ayala at ang Amerikanang si Iva Jovic sa round 16 ng HSBC Championship sa London. Nabuo ang inaasahang rematch matapos talunin ni Ayala ang veteranang si Zhang Shuai ng China sa score na 6-3, 6-2 sa opening round ng WTA 500 Grass Court Tournament. Pasok naman si Ayala sa susunod na laban na may dalang malakas na momentum matapos masungkit ang kanyang unang WTA 125 title sa grass sa Birmingham Open noong nakaraang linggo. Ang HSBC Championship sa Queen's Club ay isa sa mga mahalagang torneo bago ang Wimbledon at ang pinaka-prestigyosong grass court Grand Slam sa mundo. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ambon at 18 degrees Celsius. Uulan din sa Adelaide at 17 degrees. May mga pag-ulan sa Melbourne at 19 degrees Celsius. Sa Hobart, uulanin din at 17 degrees Celsius. Ganun din sa Canberra at 15. Sa Sydney, makakaranas din ang pag-ulan at 23 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 24 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 27 degrees Celsius pero maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.

0: Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, ikasampung araw ng Hunyo. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga sa iyo, Edinal Magtibay.
1: Magandang umaga, Maridel. Magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Ayan. So, patuloy ang paghatid ng update ng SBS Filipino sa mga kaganapan sa Mindanao at syempre, mga samot-saring balita mula iba't ibang bahagi ng mundo. Napakalungkot no na bulaga tayo ng Lunes ng di magandang balita.
1: Oo, lalo na para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas dahil unang araw din yon ng klase para sa mga pampublikong paaralan at maraming mga pamilya at mga bata ang apektado ng malakas na lindol na ito.
0: Ayan, at syempre patuloy ang ating pag-antabay sa mga kaganapan at yung mga tulong na ihahatid naman ay papaalam natin, mga paunang tulong mula Komunidad Pilipino ihahatid natin sa araw na ito mula Australia. Ngayon, sa araw na ito ang tinatawag na First Responders Day. So, dito sa Australia, ginaganap ang First Responders Day, ang pagpapasalamat at pagtangi sa mga kahalagahan ng ginagampan ng papel ng mga first responder. Nakikita natin sila kadalasan sa mga panahon ng trahedya at kalamidad. So, Edinal, dito siguro sa Australia, makikita natin yung mga first responder kapag nag-dial ka ng 000, hindi ba?
1: Oo, totoo yan. Dahil sila nga bilang first responder, yung mga nauuna dito sa mga pangyayari kapag may mga emergency. At sinasabi nga sa ilang ulat, ano, nasa 14 million 000 calls ang ginagawa sa Australia o ang natanggap sa Australia noong 2025 alone o noong isang taon lamang na yon. At napakalaking pressure nito para sa mga tauhan na siyang nauuna dito sa mga pagtawag na ito.
0: So, pag panahon ng kalamidad, particular dito sa Australia, ang nakikita natin mga first responder yung SES, hindi ba? So sila yung mga naka-orange na jumpsuit.
1: Oo, yung ating mga emergency service personnel at madalas din ay sa lahat ng mga emergency calls, madalas sila yung makikita
0: at natin. At syempre, pag panahon ng bushfire, mga bumbero.
1: At marami ding mga kapulisan naman ang rumiresponde kapag may ilan ding mga tawag na mga emergency.
0: At syempre, ang pinakamahalaga sa bawat emergency ay yung mga paramedics.
1: Totoo yan. Isa rin yan
0: yung
1: sa mga
0: ambulansya.
1: Ambulansya, so, oo. Medyo sinasabi nga, no, malaki pa rin yung kakulangan sa bilang lalo na ng mga paramedics at mga nasa ambulansya. Kaya't madami talaga silang pinupuntahan tuwing may mga emergency.
0: Ngayong National First Responder Day, sinabi ni

0: ng isa sa mga namumuno na tagapangasiwa para sa araw na ito ng Fortem Australian CEO nila, si Mick Willing, ang kahalagahan kung bakit may tangi ang kahalagahan ng epekto sa pangkalusugang pag-iisip sa mga first responder. Alamin natin.
1: Well, whilst the public may move on once headlines fade, which is understandable, the impact doesn't stop with first responders and their families living with a mental and emotional toll that comes with responding to those jobs day in and day out. One in three first responders experience high or very high levels of psychological distress due to trauma on the job. And it's that cumulative exposure to that trauma, shift after shift, that really takes a toll. So the psychological impact doesn't end when the shift does and can stay with people and their families for months and even years afterwards.
0: Yan, syempre kasi din lang nakikita natin yung mga magagandang storya na na-save yung mga taong nasa bingit ng kamatayan o di kaya'y natulungan yung mga taong naipit ng sunog o di kaya'y gumuhong gusali. Pero yung epekto nito sa pag-iisip, hindi na natin nasusubaybayanin, di ba?
2: Oo, at katulad nga nitong sinabi ni Ginoong Mick Willing na malaki rin yung trauma na nadala nitong mga insidenteng ito dun sa mga first responders, hindi lamang din dun sa mga nagiging biktima.
0: Kaya ihinahatid ni Mick Willing na bakit nga ba mahalaga na pasalamatan natin sila?
1: Thank You First Responder Day is focused on building greater understanding, connection and year-round support for first responders and their families. And while the public may move on, understandably, once headlines fade, public recognition helps acknowledge that the impact doesn't stop and that first responders and their families continue to carry that mental and emotional toll afterwards. So saying thank you is really powerful, but it's just the beginning. With a campaign like Thank a First Responder Day, encouraging Australians to turn gratitude into meaningful action. This can include things like leaving a message, supporting a local initiative, shouting a coffee, or donating to vital programs that support mental health and well-being.
0: Ayan, kaya din sa Pilipinas siguro, no, yung mga tumutulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, mahalagang pasalamatan din natin sila. Sino nga ba sila? So, nung nangyari yung 7.8 magnitude na lindol nung Lunes, ang unang-unang rumisponde ay yung 10th Infantry Division ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakabase sa Davao del Oro. So, meron yung mga sundalo, yung isa sa mga first responder, at sila kasi yung mga nasanay na, lalo na sa mga lindol na parang kung tumulong sa mga naipit sa gumuhong mga gusali.
2: Oo, at napakahalaga rin ng mga training na mga pinagdaanan nila, kaya't mabilis din silang nakakakilos tuwing panahon ng may mga sakuna sa atin.
0: Oo, kasi yung mga sakuna tulad nito, yung lindol, syempre delikado na hindi mo pwedeng galawin yung mga basta-bastang gumuhong gusali kasi baka lalong lumala. No? Sila yung may kasanayan, tapos sinusuportahan sila ng mga lokal na ahensya tulad ng lokal na pamahalaan, yung mga pulis, doktor, nurse, bombero, ayan. So sila yung mga tumutugon doon.
2: Oo, at kabilang din sa mga responders sa ating bansa, madalas din nating makikita may mga health workers din, yung mga medical professionals na siyang tumutulong din doon sa mga madalas nasugatan o yung mga naging biktima din ng mga ganitong klase ng disaster.
0: Oo, at syempre, ang nakikita natin, hindi tumawawala yung isang NGO na naging mahalaga rin ang papel na ginagampanan sa panahon ng bagyo, lindol. Ito yung Philippine National Red Cross.
2: Red Cross, yes.
0: Yan. At pero hindi lamang sila rumiresponde. Ah. Ito ang samahan nito ay binubuo ng mga volunteer.
2: At napakahalaga din ang papel nila sa pagtuturo din at pagbibigay ng kaalaman sa komunidad tungkol sa pagliligtas ng buhay. Kasi alam ko marami ding mga volunteers nga ng Philippine Red Cross ang pumupunta sa iba't ibang mga malalayong komunidad para tumulong.
0: At di lamang sila nagvo-volunteer. Bago sila makapag-volunteer, meron silang tinatag na Red Cross 143 program. So ito ay sa isang lokal na lugar, mayroong minimum yata ng 43 katao upang mabuo ang isang aktibong grupo na magtutulong at patuloy na maghahatid ng suporta sa mga komunidad. So, hindi lamang to sa panahon ng trahedya. Meron din sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ay nandoon sila at tinutulungan nila na matangi yung mga panganib, makapaghanda at magkaroon ng mga epektibong mga pagsisikap para mabawasan ang banta at panganib sa komunidad.
2: At talagang hindi madali yung kanila

0: kanilang trabaho, ano, dahil kahit na trained sila sa mga ganitong larangan ay nandun pa rin, nakalagay pa rin sa panganib, ano, ang kanilang mga buhay tuwing sasabak sila sa mga ganitong rescue operations at kahit pa bilang mga community volunteers.
1: Ayan, at sa araw na ito, maging nasa Pilipinas kayo o may kakilala kayo sa Pilipinas na patuloy na naghahatid ng tulong, at syempre dito sa Australia, kung may kakilala kayong first responder, ay ating pasalamatan ang kanilang mga tulong, serbisyo at syempre sakripisyo, dahil yung trahedya, wala siyang kinikilalang oras, hindi ba? So pwedeng may mahalagang kaganapan sa pamilya ninyo, mayroong may birthday, birthday mo, anibersaryo, kailangan tutugon ka pag tinawag ka ng para maghatid ng suporta.
0: Oo, at para sa ating mga kababayan, patuloy rin ang paghatid namin ng pagkikiramay at pag-alala para sa lahat ng mga biktima ng trahedyang ito sa Pilipinas.
1: At syempre, patuloy rin natin ihahatid ang mga update at balita at meron na nga bang mga paglinaw kung ano ang mga susunod na hakbang. Maraming salamat, Edinel. Ano nga abangan sa, kung ako nagkakamali, ay abala ka sa darating na Sabado.
0: Maraming salamat, Maridel. Itong darating na Sabado, itong weekend, ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan at kaliwat kanan ang mga isinasagawang events ng Filipino community. Pero kasunod din ito, ibabahagi din natin sa ating ulat mamaya, ano, ang iba-ibang tulong naman ng komunidad ng mga Filipino dito sa Australia para pa rin sa mga kababayan natin sa Pilipinas na naapektuhan ng lindol.
1: Maraming salamat, Edinel. Hanggang sa Sabado sa iyong pagbabalik.
0: Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat.
1: Huwag po kayong aalis dahil susunod, ihatid sa atin ni TJ Correa ang isang panayam sa kababayan nating na stranded sa Jensan. Pabalik na sana siya ng Australia. Alamin natin kung anong kanyang naging karanasan noong nakarang Lunes matapos ang ilang mahalagang paalala.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: BoatU is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal!
2: This boat trip is gonna be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card, so let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Susunod sa SBS Filipino ang panayam ni TJ Correa sa isang aged care worker na nakabase sa Sydney. Patapos na sana ang kanyang bakasyon at pabalik na sa trabaho dito sa Australia, ngunit naganap ang lindol. Narito ang panayam ni TJ Correa.
12: Niyanig ng isang malakas na magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao, kung saan ilang gusali ang gumuho habang nabalot ng takot ang mga residente mula sa paaralan hanggang sa paliparan sa iba't ibang lalawigan gaya ng General Santos City at Sarangani. Ilang Pinoy sa Australia ang nangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay na naapektuhan, pero ang ilan na tiyempo ang umuwi mismo sa Pilipinas nang mangyari ang sakuna. Gaya na lamang ni Dan Isuga na isang aged care worker mula sa New South Wales na umuwi sa General Santos City para magbakasyon pero hindi agad makabalik sa Australia dahil kanselado ang flight sa pinsalang tinamo ng General Santos City Airport. Narito ang bahagi ng panayam kay Dan Isuga.
13: So posted the original flight schedule ko po was June 7, Sunday. Tapos nireschedule po nila ko on June 8. So June 8 din po nangyari yung lindol.
12: Ikaw ba'y papunta na mismo sa airport nung nangyari yung mismong lindol o nasaan ka ng panahon na yun?
13: Yung flight schedule ko po, alas 5 po buwan ng hapon. So nung nangyari po yung lindol, actually regular din normal day, hinatid ko pa yung kapatid ko sa school niya kasi teacher po siya. Tapos we're about to drop off din po yung mga pamangkin ko together with my mama and papa. Tapos nag-picture-picture pa kami for school day. So, tanda-tanda ko yung oras po, 7:36. Kasi chinay ko, 7:36, nag-umpisa na pong umuga yung lupa. So, good thing na palabas na din po kaming lahat. So, lumabas na po kami ng bahay. Doon na po kami sa kalye. Nagtakapan. Yun na po nangyari. Gabi pong nangyari. Sobrang lakas. Pinakamalakas po na lindol na naranasan ko po buong buhay ko. At saka pinakamatagal din. Yung nakita ko po yung kapitbahay namin, so lumapa na po sa lupa, nagsisigawan na, nagkakasal, gano'n. Tapos ibang kapitbahay namin, nagpapanik na din kasi yung bahay ko namin, likod lang po ng sikalahan, so kakadrop din po lang din nila yung mga anak nila. Tapos yun, grabe, ang dami pong nangyari. Sobrang nakatakot.
12: Nung panahon na yun, sabi mo natatakot ka. Anong tumatakbo sa isip mo nung mismo nangyayari yun?
13: That time po, kasi parang that time, I don't mind the house. Sinicure ko lang po talaga yung mama, papa ko, tsaka pamangkin ko. Parang naging guard po ako sa surroundings namin. Kasi po, yung kalye po, may pader. So, nakita ko po kasi pwede siyang ma-fall yung pader sa amin. So, naka-protekta lang po talaga ako sa mama, papa ko, tsaka sa pamangkin ko that time. Parang nag-aakapan lang talaga kami that time, nagdarasal lang po talaga kami that time. Tapos yung parang speechless ba ako sa pangyayari? Kasi parang di ako makapaniwala na nangyayari ito. Tsaka sobrang lakas. Yung parang nanaginip po ako. Yung parang nanaginip.
12: Mm-hmm.
13: Ganun po yung naramdaman ko that time.
12: Oo, lalo na napakalakas na nabanggit mo at ngayon mo lang naranasan yung ganong kalakas. Ano? May mga nasira ba sa bahay ninyo at yung mga gamit ninyo o yung mismo ninyong bahay ay naapektuhan?
13: Opo, may slight damage lang po kasi yung mga wall po namin, nahulog po sa floor, yung mga gamit namin, nahulog din po, nasa floor na, dito din po sa taas din po namin, yung feeling po namin na nag-bar down din po. Kasi yung parang natumbahan siya ng semento tapos natanggal po, nag-bar down po ang ceiling namin.
12: So buti na
13: lang yung mga bintana po namin natanggal. Grabe.
12: Oo, at nabanggit mo na may mga pinsala. Ano. Pero nung natapos na yung nangyaring lindol, siguro bigla sa yung mula mong naalala na flight mo ng araw na yun, ano yung naisip mo agad?
13: That time, kasi natapos yung earthquake, mga 8 pa naman yun, sabi ko, sige mamaya na ako mag-check kung flight. Kasi that time po, nung nangyari po yung sakuna, automatically na wala po yung kuryente namin, wala na po yung internet. So I don't know kung may flight advisory ba na na-cancel yung flight ko whatsoever. So naisipan ko po na pumunta po talaga sa airport kaagad. Buti na lang yung bahay ko namin, malapit po kami sa airport. So parang 5-minute drive from my house to the airport. So pumunta po ako doon kaagad, tinanong kung nangyari. Tapos nung pagpunta ko doon, damage po pala yung airport namin. So whether I like it or not na mag-fly that day, yesterday, so wala pa akong magagawa. Tapos sabi nila, pwede pong i-route kami going Davao, but then sabi ko, I don't want to risk kasi sira din po yung mga tulay, yung road po. So sabi ko, much better na lang ipasettle ko muna yung pangyayari dito bago ako mag-fly back. Australia.
12: Ngayon, ang kailan uli ang magiging flight mo papuntang Australia?
13: So last night po, naka-receive ako ng email from Cebu Pacific. So they rebooked me this coming Saturday po. From Jensen to Manila, din Manila to Sydney. So same date po, 5 p.m. Then darating ko sa Manila, 7 p.m. Then flight po from Manila to Sydney, 11 p.m. Then darating sa Sydney, around 9 a.m. po.
12: So ngayong Sabadong darating, Dan, ikaw ba'y dahil naranasan mo ito kasama yung buong pamilya, para bang nagpapasalamat ka ba dahil kasama mo sila ng panahon na yun, o dakot sana ay tawag

0: dito nasa Australia ko. Ano yung pakiramdam ng sa ganung pagkakataon?
1: That time po, naiya ako kasi that time, so although nangyari po yun, pero para sa akin, blessing disguise po siya kasi iniisip ko that time, paano kapag maaga yung flight ko? Yung parang hindi ako mapapanasag po, hindi ko po parang mapapatawin yung sarili ko. Kasi parang iisipin ko po sila eh. So that time, kahit po ganun yung nangyari, nagpapasalamat ako because it happened na I am with them. Kasi especially po, senior citizen na po yung mga mama at papa ko. That time, kasama lang nila yung at 3 years old, saka 4 years old na pamangkin ko. Yung kapatid ko po, kakadrap ko lang po sa eskwelahan niya. So, wala ko talagang parang somehow same as age as me na magbabantay sa mga vulnerable individual po like my mom and dad at saka yung mga pamangkin ko po. So, super thankful po ako na nangyari yun. Although, medyo nakatakot lang pero nagpapasalamat ko rin po ako na nandito pa ako kasama nila na nangyari yun po.
0: Ito bang ngayong flight mo ng Sabado, ano yung nararamdaman mo? Para bang naku, kailangan pupunta ba ako ng Australia o magstay pa ba ako? Anong naiisip mo ngayon at na matutuloy ka sa darating na Sabado?
1: Kasi parang bittersweet po. Kasi parang somehow sinasabi ko sa sarili ko parang wanna escape this place kasi po nakatakot po talaga yung aftershock. Kasi last night wala po kami tulog kasi once in a while, yumayanig po. So, tapos hanggang kanina umaga, hanggang yun. Tapos parang gusto parang, sinasabi sa iyo, parang, I'd rather go back to Australia na lang to escape this. However, parang ayoko din naman iwanan yung pamilya ko na ganito yung po yung sitwasyon nila. Yung parang unsure pa po, unsettled pa po. So, parang sige, parang that this coming Saturday, parang somehow, hindi na masyadong short time, short period na makasama ko sila. So parang, somehow baka mag-settle na sila, somehow wala nang aftershock masyado, somehow nakaka-get over na sila sa pangyayari sa kuna po.
2: At huwag pong kalimutan.

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: sbs.com.au/Filipino. Gawinin yung online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
3: Susunod sa SBS Filipino, inalam ni Edinal Magtibay ang mga nagaganap ng mga pagsisikap sa komunidad Pilipino upang maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng nakaraang malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Edinal Magtibay.
4: Nagsimula ng kumilos ang iba't ibang Filipino organizations, charity groups at mga community leaders sa Australia upang magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Education o DepEd sa Pilipinas, umabot sa 267 na pampublikong paaralan sa 14 na lalawigan sa Soccsergen, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga ang naapektuhan ng pagyanig. Tinatayang halos 200 silid-aralan naman ang nawasak ng dahil sa lindol. Sa panayam kay Alric Bolseco ng Australia Mindanao Association, kasalukuyan silang nagsasagawa ng pangangalap ng pondo at koordinasyon upang makapagpadala ng ayuda sa mga apektadong komunidad, kabilang ang isang paaralan na nangangailangan ng suporta matapos ang lindol.
5: Ang aming association is called AusMin or Australia Mindanao Multicultural Association. In fact, meron kaming ginagawang fundraising. Ang impact mostly was at Jensan or General Santos at Sarangani. And we hope magpapadala kami ng pera doon sa mga naapektuhan, like yung school building is ando doon. So yun ang mga na-identify namin. We just have to identify a particular person na who will be receiving our ano, yung funds namin doon para siya makipag-negotiate sa kanilang end.
4: Mm-hmm. Paano po isasagawa itong pagkalap ng mga donasyon o ng pondo para po doon sa mga tutulungan ninyo sa Jensan?
5: Well, normally what we do is, syempre gagawa kami ng flyer. We send the flyer out to the community, you know, sa mga affiliates and the PCC. So after, let's say, siguro after a few days, pag nakaipon na kami ng medyo okay na, ng substantial amount, we then identify, may kilala kasi kami doon sa Jajangas. Well, not me personally, but one of our members may kilala siya sa Jajangas. So hopefully, makakita siya ng ano doon, ng makontakt niya ang hopefully yung parish priest siguro or yung principal doon sa school. And then we will have, of course, photos to evidence na talaga nakatanggap sila ng benefits. Otherwise, pwede namin check na lang ibibigay namin sa kanila or depende kung anong kailangan nila, no?
4: Ibinahagi rin niya ang personal na naging karanasan ng kanyang mga magulang na nasa Davao.
5: Yung parents ko na talaga 90 years old na, kasi 7:30 ng umaga tinamaan yung ano sa Davao, talagang, you know, talagang nanerbiyos sila at lumabas sila sa doon sila sa may sa labas sa may garahe, doon sila pumunta at 7:30 yung father ko hindi na makakalakad, so talagang tinulungan siya ng brother-in-law ko para ano tumakbo doon sa ano. Talagang concerned ako sa parents ko dahil hindi na nakakalakad. In fact, yung isa nga naka-wheelchair paminsan pag nasa mall eh. So, and then hihilahin mo siya. And then yung mother ko, nerviosa pa. So, ang ating mga concerns, mga senior citizens sa talagang hirap na. That's right. Oh, at least yung mga bata, pwede makatakbo and everything. Ano? So, and then 7:30, yung iba dyan, tulog pa na, ano, or nasa kama pa. So, bigla mo lang hilahin sa kama, patakbo sa labas. So, yun ang, ano doon, yun ang concerns ko. Malakas talaga masyado. Maraming buildings sa Davao na nag-crack. In fact, in Davao Convention Center, nasunog after nung lindol. Siguro some faulty wirings or something. And then meron bagong bridge, which is what we call Bukana Bridge, na nag-crack. And in fact, I think si Vince Dison, yung secretary ng DPWH, was there yesterday to inspect that bridge. So, yeah. Although, siyempre, ang malaki talaga was Jensan.

0: Doon talaga dapat naka-focus ang ating assistance sa kanila.
1: Sa Queensland, sinabi ng community leader na si Cheryl Kimosing sa isang mensahe na nagsasagawa na rin sila ng mga pagpupulong upang pag-usapan at pinal na isaayos ang mga hakbang para sa posibleng assistance drive. Sa darating na linggo, nakatakdang ipagdiwang ng Filipino community sa Gold Coast ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatampok ng kultura ng Mindanao. Aniya, sa kabila ng isinasagawang preparasyon para sa event, inaasahang sasalamin din ang pagtitipon sa pagkakaisa ng mga Mindanawan sa estado at pag-alala sa mga apektado ng sakuna. Naglabas na rin ang apela sa komunidad ang Migrante Australia para makalikom ng pambili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, toiletries at gamot na ipapadala sa Pilipinas. Tiniyak din ng grupo na maihahatid ang tulong sa pamamagitan ng Migrante International, the Consortium for People Development Disaster Response. Bukod naman sa mga Filipino-Australian groups, may mga panawagan rin ang ilang Australian charity, relief at humanitarian organizations. Nagpahayag din ang pakikiramay at pagpapaabot ng tulong ang international communities, kabilang na ang United Nations. Ganon din ang global partners ng Pilipinas, kasama ang US, New Zealand at Japan na nagsabing handa silang magpadala ng tulong. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa mahigit 400 katao ang nasugatan, habang 4 naman ang nawawala batay sa pinakahuling ulat nitong Martes ng umaga. Hindi naman bababa sa 40 ang bilang ng mga nasawi, habang umabot na sa mahigit 32,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol. Habang nagpapatuloy ang damage assessments at recovery efforts sa Mindanao, nananawagan ang mga community leaders ng sama-samang panalangin at pagkilos upang makatulong sa mga kababayang nangangailangan sa oras ng kalamidad.
0: Yes, I hope, although unfortunately tayo ngayon sa Pilipinas divided really by politics and everything, ano? So I hope sa mga incident, mga tragedies like this, we can all unite, magtulong-tulong tayo, we will transcend any politics, kasi nga being in Mindanao, you know, we will transcend politics, color of anything, religion, and magkaisa tayong Pilipino, you know, let us help each other para matulungan itong mga tao na ito.
1: Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.

0: karaniwang natatanong po sa atin is, Doc, ano po ba ang maganda? Yung manual toothbrush o yung battery toothbrush or yung electric toothbrush basically? Pareho pong maganda. What I always tell is, how are you using it? So, whether nasa preference and convenience. So, ang analogy na lang natin po dyan is, ang manual toothbrush ay manual. Kayo ang gagawa. So, you have to develop yung proper skill of brushing. Versus ang electric toothbrush naman, there's a technology involved to that. There are researches on how this to simulate yung proper brushing. So, there's the convenience and efficiency. Pero again, it's the use. So, there's nothing wrong kung manual toothbrush ang gamit natin.
1: Sa Australia, may iba't ibang uri ng sipilyo na mabibili upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa pangangalaga ng ngipin. Kabilang dito ang karaniwang manual toothbrush, electric toothbrush at ang sipilyong may malambot o soft bristles na karaniwang inirerekomenda ng mga dentista. Mayroon ding mga espesyal na sipilyo para sa mga bata, may braces at may sensitibong ngipin o gilagid. Samantala, patok din ang mga eco-friendly na sipilyo gaya ng gawa sa kawayan at recycled materials bilang alternatibong mas makakalikasan o eco-friendly toothbrush. Sabi ni Dr. Angelica Abisamis, matapos makapili kung anong uri ng toothbrush ang gamitin, inirerekomenda niya na dapat soft bristle ang toothbrush.
0: May soft, medium, and hard bristle. Tayo ay nakasanayan na hard kasi ang konsepto natin is mas matigas, mas madiin, mas malinis. Versus ang karaniwang objection, kasi ang recommendation po natin ay mas kung manual, you prefer the soft bristle toothbrush. Pero ang resistance ay, Doc, parang hindi nalilinis. So yun ang karaniwang sinasabi ng pasyente. So kaya po soft is because pag kinuskus nyo at diniinan nyo, na-abrade or napupudpud din po yung ngipin natin and eventually nagre-reklamo tayo nangingilo. So, kung manual, I would suggest is a soft manual toothbrush.
1: Ayon sa Australian Dental Association, maliban sa pagdurugo at irritation sa gilagid o gums dahil sa paggamit ng matigas o sobrang diin ang pagsisipilyo, sinasabing magre-resulta ito ng unti-unting pag-urong ng gums o tinatawag na gingival recession, kaya may pangingilo. At para hindi aangat ang gums, sabi ng doktor, may tamang paraan o stroke ng pagsisipilyo na kailangang sundin.
0: Ngayon, ang stroke naman po ng tamang pagto-toothbrush ay pag inalagay natin ang toothbrush sa ating ngipin, i-angle po natin to ng 45 degrees towards your gums. So never a head-on position para yung gum line po ay nalilinis ng light pressure. Kasi kung head-on at binrush nyo yun, dun yung tatamaan mo yung gilagid and magre-recede po siya or aangat siya.
1: Sa mga adult o may edad na 60 years old pataas, kung hirap na sa grip at paggamit ng tamang stroke sa pagsisipilyo, mas madaling gamitin ang electric toothbrush.
0: Kung electric toothbrush naman po tayo, yung electric toothbrush po, ang advantage po niyan ay may mga bagong toothbrush po ngayon ay may sensor na. Kung madiin kayo, it lights up, it makes a noise. So guided kayo sa tamang pressure of brushing. And also, ang electric toothbrush naman ay umiikot na. So what I always say is, you've got a good tool, i-guide mo naman siya. Huwag naman yung paspas lang. So my recommendation kung electric toothbrush ang gagamitin natin is, can you do it individually? Few seconds before you move on to the other tooth para efficiency pa rin po. So regardless again, whether it's a manual or electric, it's how you use it. So recommendation po in terms of brushing ay 2 minutes at the minimum. We do it morning and night time.
1: Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang regular na pagsisipilyo upang mapanatiling malinis ang bibig at maiwasan ang tooth decay, sakit sa gilagid at mabahong hininga. Nabubuo kasi ang dental plaque mula sa mga bakterya at tiratirang pagkain sa ngipin. Sa pamamagitan ng

0: pagsisipilyo, natatanggal ang plaque at nababawasan ang panganib ng impeksyon. Dagdag pa rito, iniuugnay ang poor oral health sa ilang sakit tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at sa ilang may kondisyon, respiratory infection. Dahil dito, inirekomenda ang pagsisipilyo ng 2 beses sa isang araw para sa mas mabuting kalusugan. Kaya dagdag pa yun ng doktor sa mga senior citizen o 60 years old pataas, lalo na silang may mga kondisyon sa kalusugan.
1: We're talking now of whether may disability po tayo. So as we get older, minsan yung grip natin ay humihina. Kung sara sa ating mga pasyenteng medyo hirap pong makahawak and control the toothbrush, doon po natin i-recommend to consider electric toothbrush po. Kasi naandun na yung skill, gaguide na lang nila. Ang resistance lang po, ang irony niyan is yung older patients are sometimes old school din. Ayaw nila ng new technology. So yun lang po yung conversation that we have to explain sa pasyente na medyo na kung nahihirapan na tayong i-control doing our own strokes, ay we trust something na will help and aid you in executing yung tamang pag-toothbrush po. So discussion na lang po is between children and adult. Pero yung adult is more of ano nila, sang health level po tayo, skill wise, motor wise, kung kaya pa na ng kamay natin to control the toothbrush po.
0: Para naman sa pagpili ng toothbrush o sipilyo sa mga bata, may rekomendasyon si Dr. Abisamis. Sabi nito, mahalaga ang dexterity sa mga bata dahil ito ang kakayahan nilang gumawa ng maliliit at eksaktong galaw gamit ang kanilang mga kamay. Mahalaga ito sa araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo, pati na rin sa pag-aaral at iba pang aktibidad.
1: Sa bata po kasi, ang plaque po o yung biofilm na tawag natin ay malambot. So malapad pa po yan, meaning to say, hindi naman natin kailangan mag-invest ng pinakamahal na toothbrush. Ang importante po sa akin is yung laki ng head ng toothbrush. Yan ba ay mapapasok mo hanggang dulo na hindi masasaktan yung bata? For me, a manual toothbrush for kids is good enough. Medyo old school din po tayo na I think dexterity starts with kids. So I prefer the kids to start with a manual toothbrush just to develop that habit. Kasi pag dinerecho na natin yan ng electric, the development skill nawawala po eh. So pag early on po, siguro mga hanggang 6 years old, we use a manual brush. By 8 years old, kung gusto nyo pong imedyo mag-veer and explore on more advanced options, doon po tayo. Pero pag bata po, I go for manual brush. Mainly just for developing that dexterity na tinatawag o yung skill ng paghawak at paggalaw ng toothbrush.
0: Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
2: Healthy Pinoy. Maraming salamat, Sheila Joy Labrador. At syempre, kasali sa ating kalusugan ay ang magandang ngiti. Hindi tayo makakangiti ng maganda kung hindi maganda rin ang ating mga ngipin. Kaya ating pangalagaan ang ating mga ngipin. Patuloy nating siguruhin malulusog sila simula sa mga bata o bata pa lamang. At syempre, dito sa SBS Filipino, malapit na po ang World Cup. Kaya kung kayo ay soccer fan, ay saan ba ang inyong World Cup watch party? Dito sa Melbourne, ang alam ko, isa sa mga magaganap ay sa may aming himpilan sa Federation Square sa darating na linggo. Meron din po akong nalalamang mga watch party sites sa Regional Victoria na itangi na ang Ballarat kung saan magkakaroon ng 2 sa aking kaalamang watch party sites. Sa inyo po, meron po ba kayong yung watch party site para sa nalalating nalalapit na laban ng World Cup. Para sa mga impormasyon tungkol sa napaka-exciting na larong ito, sbs.com.au/Filipino. Meron pong mga updates sa SBS Filipino at SBS Instagram page. Nasa Spotify rin po kami at SBS Audio app. Huwag pong kalimutan, magbabalik rin kami ni TJ Korea bukas ganap na alas 10 ng umaga. At yan na po ang programa ngayong Miyerkules ng umaga. Sa ngalan ng bumubuo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.

0: wanda aka yi kuma muka gan cewa ba yi mana adalci ba. An zo an yi primaries kuma na san ni na ci, amma dai wasu sun je sun yi abin da suka ga dama suka rubuta result. To, but namu mu mutanen party ne, mun yarda da party da shugabanninmu, kuma mun ba su trust saboda su mana adalci. Abu ne da ba wuya yake da shi ba za a iya dubawa a gano gaskiyanta, kuma a san wayanda jama'a suka yi tafiya da kuma su samu mana yancinmu, kuma su ba mu mandate ɗin. Abin da muke jira kenan, abin da muke so kenan, abin da jama'a suke so kenan. Abu ne da mun san cewa party ita kanta ta san in ba yi ba akwai matsala.
1: Matsala wace iri?
0: A yanda muke magana yanzu nan, party ita kanta ta san cewa jama'a ba su ji daɗin abin da ya faru ba.
1: Jinkirin da ake wajen tantance ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafe dai ya fara haifar da kokwanto a zukatan wasu 'yan takarar zaɓukan fidda gwanin na jam'iyyar APC, a cewar Muawiya Yusuf Muye.
0: Wasu suna maganan in ba fitar da abun nan da wuri ba, lokaci zai kure da wasu ba za su iya zuwa kotu ba. To, mu kuma ba mu fatan ma abun ya kai mu ga maganan zuwa kotu, saboda mu mutane ne da muka yadda da jami'a nan da mu aka fara ta, mun mata ladabi kuma mun biyo ta, kuma mu mutane ne da muke so mu yi abubuwan da zai sa jami'a ta sake ƙarfi.
1: Sai dai Bala Ibrahim, daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya ce ƙorafe-ƙorafen da ke gaban jam'iyyar na buƙatar lokaci don a gudanar da cikakken bincike kansu.
2: Wani abin da ake zargin cewa an yi yana buƙatar a je a bincika a inda ake maganar an yi abin, a ji ta bakin waɗanda suka yi abin, a ga an yi abin yadda aka ce a yi ko kuwa aka san haka aka yi. To, duk waɗannan na daga cikin irin abubuwan da ake tsefewa domin a tabbatar cewa an yi abin da ya kamata, an yi adalci ga waɗanda suka tsaya takarar, an yi adalci ga jam'iyya, an yi adalci ga jama'a.
1: To, amma idan aka fito da sakamakon bincike aka daddale, amma kuma guri ya ƙure fa har yadda ba wanda zai iya zuwa kotu domin ya gabatar da ƙorafinsa.
2: Ai, komai ana yin sa ne cikin hurumi da lokacin da hukumar zaɓe ta bada, kuma har yanzu ba a wuce wannan lokacin ba.
1: Duk da irin wannan bayani da kuma tabbaci da jam'iyyar ta APC ke ta bayarwa dai, jinkirin da ake yi na nan yana haifar da gajan haƙuri da zarge-zarge da kuma fargabar a ƙarshe kan jifar da aka yi gabas ta faɗi yamma. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: To, har yanzu dai muna Najeriya, har ma yanzu akan batun da ya shafi tsaro, inda Majalisar Wakilan Ƙasar ta gayyaci shugabannin tsaro kan ƙaruwar hararar 'yan bindiga a sassan ƙasar. Majalisar Wakilan ta ce tana son shugabannin tsaron su zo su yi bayani kan ayyukansu da kuma yadda ake samun ƙaruwar hararar, inda ta ce cikin mako ɗaya mutum kusan 100 aka kashe a jihohin Sokoto da Zamfara. Honorable Suleiman Abubakar Gumi ɗan majalisar wakili ne daga jihar Zamfara, kuma shi ne gabatar da ƙudurin. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Awul Ahmad Janyau.
4: Mun duba da cewa an yi sabbin shugabanni tun da aka yi ba mu ma taɓa zama da su ba, muka ji wani tsare-tsare suke da shi, me suke yi, kuma me za su yi don a kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. To, shi ya sa majalisar ta ce gara a kira su zo mu zauna, tun ba shi sabon minista na defense ba da sauran shugabannin tsaro na ƙasa. Shi ne aka ce to ya kamata su zo a zauna a ji da su, tunda wannan matsalar ta ƙi cinyewa.
1: Kamar Honorable, ku kuka tantance su ba aka zaɓe su, kuma yanzu wane bayani kuke son su zo su yi muku?
4: Ba maganar tantancewa ba ne. Tantancewa ai ana duba a gani me qualification ɗinka, ya aka yi ko ka cancanta ka zama. In ka karɓa wannan daban ne. Wannan maganar aiki ake yi. Tun da ka hau me ka yi, menene matsalolinka, ya aka yi har yanzu matsalar nan taƙi cinyewa. Wannan ai abin da za mu tambaye su ne mu ji menene matsalar mu gani, in abin da ake iya maganinta ne a yi, in kuma wanda za a yi maganinta ba sai mu rubuta namu shawarwarin da muke gani mu a tura ma fadar shugaban ƙasa.
1: To, amma kun sha gayyatar su musamman ko ba su ba, amma kuma bayan kun gayyace su ba wani tasiri da hakan ke yi?
4: Shi ne ya sa ai aka cire su kuma aka kawo wasu. To, yanzu tunda an kawo wa'annan, ai yana da kyau su ma mu ji da gare su mu gani.

0: suna da tsarin da suka dauko yana aiki bai aiki meye ne matsalan a ina aiki a rashin kuɗi ne a rashin meye ne duk dai mu ji daga bakin su so gara mu kira su mu ji menene ke faruwa shine sa aka ce su zo su yi mana bayani
1: to kamar zuwa yaushe ne za su zo gaban majalisa din
0: eh to da an ce su zo gobe amma shi kakakin majalisa ya ce a ina da ina yiwa suna da wasu harkoki tunda ne ba yanzu ba zaune ake ba tunda akwai rashin tsaro za a ba su lokaci in ya so sana a gayyace su su zo
1: kamar idan ba su zo ba wani mataki za ku ɗauka
0: a me yasa ba su zo ba majalisa da ta tantance su ta zo kuma ai haƙƙin majalisa ne ta kira su ta yi bincike akan duk masana'antun gwamnati so kuma bayan da za a su ce ba za su zo ba dole su zo su saurari kiran majalisa
1: to kamar ya me za ka bayyana girman matsalar tsaron da kuka tattauna a nan majalisa
0: eh to ni na kawo korafin yankinmu ne na arewa maso yamma saboda kwanan nan ina ganin ko don saboda matsalar ruwan sama ya zo a wannan koramu sun cika ya sa barayin suka fito suna kokarin su adabi al'umma kwanakin baya sun wajen mashin 250 suka shigo yanki na Bukuyum da Gumi wanda kuma suka kokori al'umma da dama har wa yau sun taba wasu sassa na Sakkwato inda suka kashe a ƙauye guda akwai inda aka kashe mutum 63 a cikin kuma yanki na sun kashe mutane ban kusan mutum 20 kaga dukkan lissafin da muke da shi kusan mutum 93 suka rasa rayukansu wancan satin to irin mun ga abin yayi yawa shi yasa ni na kawo korafin kuma majalisa aka tattauna sosai akai kuma abinda muka yanke hukuncin shine ta ilalle a kira wayannan shugabannin hukumomin tsaro su zo su yi mana bayani me ke faruwa
2: Honorable Sulaiman Abubakar Gumi dan majalisar wakili daga jihar Zamfara a Najeriya kenan to yanzu karfe 7 ne saura kwata a Zamfara dake Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Niger tare saura kwata kenan a birnin Manama na kasar Bahrain Aisha Sharif ba ta gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC gaba cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Rasha kan yadda za a taimaka mata wajen gudanar da wasu ayyukan ci gaba musamman a arewacin kasar. To madalla a jamhuriyar Niger kungiyar Alternative Independence Union ta shirya wani taro na fadakar da matasa maza da mata kan illar da ke tattare da tafiya cirani ta barauniyar hanya. Kungiyar ta shirya tare ne domin tattaunawa da matasa game da matakan da suka dace su dauka da abubuwan da ya kamata su yi kafin su kama hanyar tafiya cirani. Kungiyar ta shirya wannan taro ne biyo bayan rasuwar matasan kasar 49 a Hamadar Sahara. Hajiya Maryama Umaru ɗaya ce daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro, ta yi wacima ila isufu ƙarin bayani kan dalilan su na kafa wato na fara yin wannan fadakarwa.
3: Yara ne matasan yawanci duk wanda suka yi karatu ne. To su ne aka tattara yau a yi hira da su su ma a ba su dama su yi magana su gano matsaloli da duk abin da ya shahi bakin haure ba mazan ma kaɗai har da 'yan mata don mun lura har da mata suna nan ga shiga cikin wannan abubuwa yawanci muna gani sai abu ya ɓace sai ka gani suna da na sani a gane da su ko da sun yi niyyar tahiya to su san makamman yakin da za su riƙewa gare su don su ta yi inda za su koda kuma sun tahi an san ina suka zo.
4: Kungiyar ku ta Alternative tahiyyar ce ba kusan matasan su yi ko ku me kuke nihi da wannan yawaita tarurrukan da kuke ma matasa game da tahiyyar ci ranar?
3: Ba wai tahiyyar ce ba a so a ta yi ba me in sun ɗauki niyyar tahiyyar su san ta yadda za ka yi ka tahi ka bi hanya lahiya lau ka isa garin da kake so ka tahi don ko da ka tahi kana da takardunka cikakku Allah ya kiyaye ko da matsala ta samu dai ba ta zowa da ƙarfi kamar yadda muke gani kamar kwanakin baya duk dai an ce matsaloli ne ke kawo irin wannan in ka bi hanya ta ƙwarai mi zai sa ka biyo sahara babu ruwa babu komi.
4: Menene kuka gano ke sa matasan yin irin wannan hita duk da haɗuran da ke tattare da ita?
3: Da farko dai mun lura da yaran nan matasa yaran matasa abinda ke sa suke zuwa wajajen kamar suke ɗaukar niyyar zuwa wani gari nema to yawanci kamar yamu mun ƙare karatu diploma masha Allah akwai shi ilimin akwai shi kayi istaji kayi kwantara amma har yanzu babu aiki da zai sa ka biya buƙatunka to yau da gobe mutum na yi gajiya za ka yi to in rai ya bace innan wanda ake cewa desespoir du cause innan sai ka gani mutum yayi wani niyya da ko kai niyya daka tashi bai bari to sai mu yi hangen wani wuri sai mu ce to tunda nan gida ba mu samu me yasa tunda mun ga sauran abukan mu sun tai mu ma ba mu tahiya to me da yake mun doki niyyar nan rai ya bace ba mu tambaye kan mu yayin ya isa wannan waje hanyar nan mi da mi addakwai ya sha wuya bai sha wuya shi dai sai ya tahi garin nan da na tahi in na tai wajen wazani wani irin takardu zan da su kan in tai mi da mi ya kamata in rike dan in na tahi a san ko da matsala ta samu ni da ina nazo mi nazo yi mi ya kawo ni kuma in ta matsala Allah ya kiyaye ta samu wa za a nema a ce ga wani ya shiga cikin matsala
4: kamar menene kike gani ya dace a ce gwamnati ta yi ma matasan kasar ta domin rike su cikin kasa su daina tahiya wannan cirani da suke yi ta barauniya hanya har rayuka suna salwanta
3: in akwai aiki cikin kasa akwai abun da zai sa yau in na tashi in yi akwai abubuwa da yawa da kasa in ta yi dan kasa bai neman huta kuma akwai wani asbe da nake so mutane su lura akwai wani shi tashin shi kawai wata kasa ke birge shi shi dai ya tahi yayi rayuwa wani waje ke birge shi
2: Hajiya Maryama Umaru daya daga cikin mambobin kungiyar Alternative and Spansen Citizen a Jamhuriyar Niger kenan to idan muka sake koma Nigeria gwamnatin kasar ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Russia kan yadda kasar za ta taimakawa kasar wajen gudanar da wasu ayyukan ci gaba musamman a arewacin Nigeria daya daga cikin ayyukan ci gaban sun hada da farfado da layin dogo daga garin Zaria a jihar Kaduna zuwa garin Kauran Namodi a jihar Zamfara Hukumar Raya yankin Arewa maso yammacin Najeriya cike tattaunawa da hukumomin na Russia kan yadda wato kan na Russia kan gudanar da ayyukan kuma Buhari Muhammad Fagi ya tattauna da Sanata Babangida Hussaini shugaban kwamitin hukumar a majalisar dattawan Najeriya ga kuma abin da ya shaida masa
5: mun je domin gayyata da muka samu daga su an jakada Russia din a madadin gwamnatin kasar sa kuma sun gayyace mu ne domin mu zauna mu tattauna da su mu fitar da wurare da muke ganin zamu iya aiki tare su taimaka mana
6: menene abin da suka yi muku tayi tunda su ne suka kira ku
5: to aiki da za su suka nuna mana wanda mu mun ajje musu aikin da dokar kafa wannan hukuma ta ware mata ayyuka 11 ne to sun fitar da wurare wanda suna ganin kasar su ta yi fuce a kansu kuma nan suke sha'awa mu samu hadin kai da su domin su ba mu gudunmuwar wanzuwar wayannan ayyuka da aka dora wannan committee
6: ayyuka 11 ku kai magana na ci gaban wannan hukuma duka 11 ne ko kuma wasu suka tsinta
5: kasu ba su nuna wani sun nuna mana ko ina muke so za su iya shiga amma mu ne muka zauna muka nuna musu akwai wurare wanda mu a wurin mu suka fi muhimmanci
6: kamar me
5: na farko dai kamar yanda ka sani harkar noma kasar Russia kamar yanda ka sani duk duniya ma ta san cewa su ne kasa ta farko da suka fi kowa noman hatsi alkama da dangin nau'in abin da ya shafi hatsi kuma alhamdulillah sun nuna sha'awar taimaka mana wajen fadadawa da buda kogin Hadejia Jama'ar Valley wanda ya hada yankin Katsina yankin Kano yankin Jigawa na dai kenan na biyu a bangaren infrastructure mun nuna musu sha'awar mu wajen farfado da titin Dogo da ya tashi daga Zaria zuwa Kauran Namoda wannan titi kamar da ka sani tun zamanin tura aka yi shi domin fito da kayayyaki shanu da auduga da masara da kayan noma wanda kamar da ka sani wannan yankin shine kusan mafi albarka wajen harkar noma a Arewa maso yamma domin har yanzu layin dogon yana nan kuma ba bukatar mu zumi wani sabobi wanda zai bada wahala saboda rashin kuɗi wannan wanda yake anan muke so a rehabilitating track din
6: wannan hanyar tsohuwar hanya ce wata ila yanzu haka dai an yi aiki akai gine-gine da wasu abubuwa kun bi kun gani ko kuma an akawa dai akan hasashe kuka daura aikin
5: muna da sabbin hanyar kuma mun san inda ake da ƴan matsaloli musamman wanda organization rai burani yawa ya shigo ya danci wani bangaren to wannan ba matsala bane ba wani wurin zaka iya yin bypass wani wurin kuma zaka iya compensating waɗanda suka yi gini akan wannan hanyoyin amma substantially maganin gaskiya kusan kashi fiye da 80 daga cikin 100 na titin yana nan kuma yana nan lafiya lau
6: kai maganar fadada Hadeja Jam'are, mafi yawan wuraren nan zaizayar ƙasa da kuma rashin ci gaban noma ya sa wuraren nan da yawa ba a yi noman ma a wajen a wasu wuraren. Wane shiri kuke don ku farfado da wannan idan an tashi aikin nan ya zama an amfana?
5: Idan ka taso daga Kura, yankin Kura, Tigadam, abin da ya gangaro ya fito ya yanko ya shigo Jigawa, ya sauka har ya hade da River Kumadugu na Yobe wanda ya wuce har abin da ya kai Lake Chad. Ɗaya daga cikin babban matsala shine ya kamar matsalar kacalaci.
2: Sanata Babangida Husaini dan majalisar dattawa a Najeriya kenan. Sabin Inkosi wadda ta tsira daga kisan kiyashin 1994 a Rwanda ta sadauka da rayuwarta wajen kare mata daga cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi. Yanzu tana zaune a London. Sabin tana hada gwiwa da shugabannin addini a fadin Afirka domin magance dabi'un da ke haifarwa da ma'aurata wannan matsala ta cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi wadda ta shafi kashi 1/3 na mata a yankin Kudu da Hamadar Sahara har ma da kashi 50% a yankunan da ke fama da rikici. Naomi Wellings na bibiyar ayyukan Sabin a Kigali ga kuma fassarar rahotanta.
7: Ga mata 12 da Sabin ke biyo horo a wani taron karawa juna sai na musamman anan wannan dama ce ta kawo ƙarshen shiru wanda galibi ya lullube abubuwan da suka shaida. Yanzu da take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Tia Fund, Sabin ta samu damar cika alƙawarin da ta yi wa mahaliccinta Allah lokacin take tserewa daga Kigali a matsayinta na matashiya.
8: If I'm ever able to be out of the situation that we were in,
9: idan har na samu damar fita daga wannan halin da muke ciki, zan yi aiki kuma zan yi iya kokari na don zama wani bangare na abinda zai kawo ƙarshen cin zarafin mata.
7: Tawagarta mai suna Kawo Ceto da Waraka tana hidima yanzu a kasashe 15 faɗin duniya kuma tana gani da idanunta irin sauyin da suke samarwa ga waɗanda suka tsira kamar Francine. Abokin zamanta ya ci zarafinta kuma ya barta da ciki tare da cutar HIV.
10: When going through the difficulties I've gone through,
11: lokacin da nake cikin wahalhalun da na fuskanta, kana jin kadaituwa, ana nuna maka wariya, amma ina so in gaya wa duk wanda ya fuskanci irin wannan jarabawa cewa yana yiwuwa a samu lafiya. Ana iya san ka, a ganka da daraja, kuma mafi muhimmanci shine Ubangiji yana tare da kai.
7: Sabin ta yi imani cewa matsayin da cocin take da shi a kasashe da dama na Afirka yana bata damar zama dandamali na musamman wajen kalubalantar dabi'u, kuma tana kira ga shugabannin addinai da kada su takaita ga yin tirda cin zarafi kawai, a'a, su yi tirda rashin adalcin nuna wariyar jinsi wanda zai iya kaiwa ga hakan.
12: Faith community, faith leaders, they're really, really key.
9: Al'ummomin addini da shugabanni suna da matukar muhimmanci ga wannan, domin suna da tasiri kuma suna tsara yadda muke kallon duniya, yadda muke dabbaka imani, kuma za su iya zama masu gaggauta kawo sauyi.
7: Ta hanyar amfani da wasan kwaikwayo da karkato da hankulan al'umma kan ayyukan sauraron wannan kamfe, kuma a gare su sake duba nasosin littafi mai tsarki. Kungiyarta ta Tia Fund tana jagorantar wani shiri mai suna Sauya Tunanin Dangin Walki, wato maza, wanda ke gudana a ƙasashe 24 a faɗin duniya.
13: I used to think that whenever I want her at any time,
14: ina tunanin ya kamata matata ta yi tarayyar aure da ni a lokacin da nake so. Ban ba matata isasshiyar mutuntawa ba.
7: Ko da yake babu wata alamar tashin hankali tare da iyalinsa, Fasto Edward Burgea na cocin Pentecostal ya gano cewa wannan horo da aka yi a Rwanda shekaru 4 da suka gabata ya sauya halayyarsa ga matarsa Chantal.
15: Abin da ya faru wani babban abin mamaki ne da ban taba tsammanin zai iya faruwa ba, hakan ya sa na ji daɗi sosai.
7: Labarin su ya zama darasi ga ma'aurata a faɗin nahiyar Afirka cewa gaskiya da fahimtar juna da kuma karɓar kuskure su ne makaman da za su iya kawar da tushen cin zarafi da rashin adalcin jinsi a gidajen aure.
2: A gaida Umar Shehu Eleman da fassarar rahoton Naomi Wellings. To yanzu kuma ga Muhammad Anur Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.
1: Kamar sauraro barkamu saduwa a wannan shirin. A Goba Olympics ne za a fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta wannan shekara 2026 da kasashe uku ke karbar bakunci, Amurka da Canada da Mexico. Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya dai koda gasar ta bana da cewa ita ce gasa mafi girma da dan adam ya taba gani.
16: To amma fa wasu da dama ka iya bata wata fasarar ta daban sabanin ta Infantino. Misali gasar da aka fi siyasantarwa da wadda aka fi kashe kudi, wadda za a yi a yanayi mafi zafi ko wadda ta fi haifar da sauyin yanayi. Duk ta yadda mutum ya kalli wannan gasa ta bana ya kuma bayyana ta, to za ta iya kasancewa ɗaya daga waɗanda suka fi

Yocece ku ci a tarihi. Hukumar kwallon kafa ta Iran ta ce an soke kasan tikitin kallon wasannin rukuni na kofin duniya da aka ware mata za ta ba magoya bayanta yayin da ake dab da fara gasar. Hukumar kwallon kafar Iran dai ta ce a ka'idar FIFA kowace hukumar kwallon kafa da za ta je gasar za ta karbi kashi 8 cikin 100 na tikitin kowane wasan su domin rabawa ga magoya bayan su. Zuwan Iran dai gasar ta duniya Amurka na cike da takaddama iri daban-daban kan yakin da ake yi da ita a gabas ta tsakiya da kuma fargabar tsaro. Mai tsaron raga Scotland Craig Gordon zai kafa tarihin kasancewa dan wasa mafi tsufa ko yawan shekaru na biyu a tarihin gasar cin kofin duniya idan har aka sa shi wasa a gasar.

0: su amsa kira na wannan sulhun da barayi ne. To tsakani da Allah ban samu wani tabbaci ba na cewa sun hada ma gwamnati ko ba su hada mata ba. Amma dai ni a matsayina na wakili ba ni da masaniya ba a kira ni anka ce akwai wani sulhu ba, ba a kira ni ba a cewa in sanar da gwamnati ko in sani ni kaina. Illa dai kwatsam na ji an ce sun tafi neman sulhu sun barayin sun wuce da su.
1: Ka fara maganar sun buƙaci kuɗi, kamar kuɗin menene suka ce suna buƙata?
0: Suka ce miliyan 25 na bindigogin su biyu da jami'an tsaro suka taɓa ansa, sai kuma miliyan 100 wanda sun kace sai an ba da su sannan za su sako waɗannan mutane. 39 da a hannunsu domin cikin kusan mutum 50 da suka tafi, to sun sako wasu cewa su taho su isar da labarin cewa sun riƙe mutum 39 yanzu haka.
1: Ana maganar akwai kila wanda aka rasa a cikin mutanen?
0: Lallai akwai wani dattijo wanda ko da aka tafi dai bai cike isassun lafiya ba, kuma kusan ya yi kowa shekaru manya a cikin waɗanda na tafi wurin. To tabbas an samu labarin rasuwar shi jiya.
1: Can kuwa a jihar Kebbi mai makwabtaka da jihar Zamfara, rahotanni ne ke cin karo da juna akan halin da wasu da dattijai biyu ke ciki a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su. Mutanen biyu da aka yada bidiyonsu suna neman ɗauki daga 'yan uwa yayin da suke a hannun 'yan bindigar. Abokan juna ne daga ƙaramar hukumar Koko Besi ta jihar Kebbi. Daga baya wasu rahotanni ke cewa ɗaya daga cikinsu ya rasu. Amma rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta ce ba za ta iya tabbatar da wannan labari ba, kamar yadda kakakinta SP Bashir Usman ya shaida mani.
2: Tun bayan da wannan mutane bayan Allah guda biyu suka shiga hannun wanda suka yi garkuwa da su, kuma 'yan sanda ta jihar Kebbi ta tsaurara mataki yana ganin cewa ta kubutar da su duka guda biyu. Amma kuma lallai da gaske ne mun samu labarin cewa ɗaya daga cikinsu yana cikin yanayin rashin lafiya sosai, kuma ma daga baya su wanda yake hannunsu da sun kira sun ce wanda yake rashin lafiya ɗin ya rasu. Amma ba za mu tabbatar da haka ko rashin tabbatarwa ba, kuma saboda har yanzu ana ci gaba da ƙoƙarin da za a yi na ganin cewa an kubutar da dukkanin waɗanda masu garkuwa suka ɗauka. Har yanzu ba za mu iya tabbatar da ya mutu ba tun da ba mu ga gawashi ɗin ba, shi ne abin da nake ƙoƙarin in sanar da kai. Kuma har yanzu ƙoƙarin da ake kai ana kan yin shi na ganin cewa an kubutar da su duka.
1: To sai dai bayanan da BBC ta samu daga iyalan mutumin sun tabbatar da rahoton mutuwar tasa, duk da cewa daga ɓangarensu ma babu wanda zai iya tabbatar da cewa ya ga gawar shi. Da alama dai wannan batu zai ci gaba da zama abin muhawara har ya zuwa lokacin da za a ceto mutanen, kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta sha alwashi. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
3: To 'yan sanda a Najeriya sun tabbatar da kaiwan hari kan wata makarantar sakandaren gwamnati a jihar Kogi da ke yankin tsakiyar ƙasar. Maharan sun buɗe wato mataimakin shugaban sakandaren tare da wani dattijo mai shekara 70 da kuma wani ɗalibi wuta. Cikin wata sanarwa da suka fitar a yau Laraba, 'yan sanda sun ce maharin da ake zargin 'yan fashin daji ne sun mame yankin Iluku Bunu, inda suka farwa makarantar da ɗalibai ke rubuta jaraban kammala sakandare. Ga fassarar rahoton Chris Ewoko.
4: Zuwa yanzu 'yan sanda a jihar Kogi ba su tabbatar da ko an sace ɗalibai kafin isar jami'an tsaro ko kuma a'a ba. Sanarwar da suka fitar ta yi bayanin cewa babu wata shaida a nan take

0: sai dai kafofin labarai a Najeriya na ambato wani jami'in gwamnati na bada rahoton cewa an saci dalibai guda uku da kuma mazauna garin da dama a lokacin harin. Wannan lamari dai na zuwa ne yayin da ake nuna ƙarin damuwa akan satar mutane don neman kuɗin fansa da kai wa makarantu harare a faɗin Najeriya. Tun bayan sace ɗalibai 'yan mata fiye da 200 daga Chibok a shekara ta 2014, ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai da gungun masu aikata laifi suka ƙara ƙaimi wajen kai wa cibiyoyin ilimi harhari, inda suka mayar da satar ɗumbin mutane wata hanyar neman kuɗi mai maiƙo. Kwanan nan harhari kan makarantu a jihohin Borno da Oyo sun sake cusa fargaba game da tsayar rayukan ɗalibai da malaman makaranta a faɗin Najeriya. Jihar Kogi dai ta yi fama da jerin sace-sacen mutane a watannin baya-bayan nan. Tun da farko a wannan wata, jami'an tsaro sun ce sun kubutar da fasinjoji 23 waɗanda aka sace akan hanyar Ayegulle zuwa Bunu bayan wasu 'yan bindiga sun tare babban titi kuma suka farwa matafiya. An kashe mutum guda a wannan lamari. A makon jiya ma sojoji sun kubutar da wata uwa mai shayarwa da jaririnta ɗan wata 6 bayan an sace su a lokacin wani hari da aka kai gidansu kusa da wata makaranta a garin Egbe cikin karamar Kumar Yaba ta Yamma. A watan Afrilu ma 'yan bindiga sun fara wani gidan marayu a Lakwaja, inda suka yi awon gaba da yara 23, ko da yake daga bisani dakarun tsaro sun kubutar da su.
1: To a gaida Muktari Adambawa da wannan rahoton. Akan dai batun tsaron Najeriya, rundunar 'yan sanda a jihar Abuja ta ce ta yi nasarar kashe wasu 'yan bindiga 2 da kuma kubutar da mutum 5 da ake garkuwa da su a wajen garin birnin tarayyar. Kwamishinan 'yan sandan birnin CP Muhammad Sanusi Ahmad ya ce baya ga kashe 'yan bindiga 2 akwai kuma wasu da suka kama, yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a ciki da wajen birnin. Ga abin da ya shaida mu.
2: To ranar Asabar muna cikin wannan guri, muna ta farautar su. Saboda akwai waɗanda suka ɗauke ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai, hakan nan muka samu labari muka ce tun da abin ya zama haka bari mu bi su inda suke.
1: Kamar a ina kuka yi nasara kashe su?
2: A can cikin wani gurgurmin daji ne kusa da wani ajon tsauni hakan nan wanda yake tsakanin Abuja da Kaduna a nan ta layin Peze in ka wuce Biyazi. A gudu ana ce shi Peze, to nan muka je muka fuskanta ƙona kuma Allah ya bamu nasara muka same su. To kafin mu je daman muna ta farautar su suka gane cewa mun zo. To wannan matsatsin ya sa har suka sake mutum ɗaya wai kar mu matso, in mun matso za su kashe sauran. Daman suna neman wai a basu miliyan 200 a wannan guda ɗayan da suka shiga nan suka dawo da shi miliyan 100. To Allah dai bamu nasara. Muka yi abjabu da su, Allah ya sa muka narkar da 2, muka kama 2 a wannan gurin a take, muka kuma jima yawancin su ciwo amma sun arce da ciwon. So mutane 5 sun samu sun tsira.
1: To gama ɗaya waɗannan mutanen da suka tsira kamar 'yan cikin gari ne da suka yi garkuwa da su ko a wajen gari ne?
2: Sun fa su shigowa gari, a ce duk mun tara ko ina. Wannan gurin fa daji ne fa, wasu sun yi gidajen su ne cikin daji. Moto ma shiga gurin ma da moto matsala ne, kuma bayan da za ka je gurin ko da malikon za su ji mutunka. Zama da haka da kafan muka shiga gurin nan, muka je muka yi kwanta ɓauna gurin.
1: To kamar su mutane da kuka ceto, wani yanayi suke ciki a yanzu?
2: A wallahi kowa lafiya, Allah kin san dai sun ɗan mamu saboda yanayin suna kwana a ƙasa, ba abincin kirki, ba ruwan sha mai kyau, hakan nan dai to sun mamu gaskiya.
1: To waɗannan 'yan bindiga kamar muna iya cewa suna daga cikin waɗanda suke tada hankali ake ganin kamar Abuja babu tsaro?
2: To ai wannan 'yan tsiraru da ake cewa Abuja babu tsaro, ai yana yaudarar mutane ne. Abuja ko ke da tsaro? Duk wani magana Abuja ba tsaro wannan duk ƙarya ne. Ɗaiɗai kun dai irin waɗannan ba za a rasa ba, kuma jifa-jifa ne, kuma da yardar Allah muna shawo kansu, kuma Allah da za mu ci gaba haka ɗin har sai sun bar nan.
1: To kamar su sauran biyun da kuka kama daga cikinsu, ya za ku yi da su?
2: A to kin san dole mu bi doka, mu bi abin da shari'a ta tsara. Bacin su ne ba, ai mun ƙara kama uku kuma. Sai yanzu su biyar ne a hannu. Doka ta ce a yi bincike, an same su da laifi, a gurbatar da su gaban kuliya, sannan doka kuma ta sayar da za ta yi da su.
1: Kwamishinan 'yan sandan Abuja CP Muhammad Sanusi Ahmad kenan. Da haka agogon kicewa karfe 9:13 a Najeriya da Nijar. Maimuna Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC.